0: Ingat apa yang sening mata di Felix Don nombolan kuno. Boleh di sening mata di Jefferson Joseph Natalup Nadi. Di sening mata di Angelia Felix Ika Sungulun. Pada tu jam kau siam calon abad menit ke saban.
1: Kopailaan gatang dogata. Kopailaan gatang dogata.
0: Aman ko pala mo sa tigatang nagatamon takatadaw bay na. Napunan mapat tulan ka hapad taon 2002 na po naman ang pinalabos man taditid ka tinanan pamurunan gatas sabah tay ka LIGS. Matak di ti pulot tay ka susugata gigatang da siyam maringit siyam na badam 200 sa kilogram ya. Tapingan grad gaysa gigatang da 5 ringgit walo na badam 200 sa kilogram. Tapingan grade ka 2 kikatang da tapat ringgit siya menahabat dosin sa kilogram. Agatakan talan grade ka isa kikatang da 5 ringgit 5 na habadam 4 dosin sa kilogram. Kantalan grade ka 2 kikatang da tapat ringgit 6 na habadam 2 dosin sa kilogram. Ang gata sikarap ay kikatang da 1 ringgit 4 na habadam 1 dosin sa kilogram. Kaya sugoto kagu matak diti tapulut tay ka susugata. Susugata gigatang da siam ringgit siam na bedam 200 sa kilogram. Agata kapingan grade kaysa gigatang da 5 ringgit 8 na bedam 200 sa kilogram. Kapingan grade ka 2 gigatang da 4 ringgit siam na 200 sa kilogram. Gatakan talan grade kaysa gigatang da 5 ringgit 5

Karap gigatang na saranggit, apat na badam isa tusin sa kilogram. Ingka na kapiya katang nagata, munta ka tada ubay na. Ang kapiya na titi, hapada mapat, tulan ka hapad, taon doon na ribo, duho na pada manam, pinalabos manta titi, dakatinanan, pamornan gata sa bahtay ka LIJS. Lansan na nganod ka pala na manay ka pasarhan. Dalabi kapiya ladit. Mamumutong nagatag, ya? Bahama Pasan. Pasan, matadit yung WhatsApp ng FM. Kapisanangan, kasaban di Jajirin, paingkuro na kabarno kuma di Pilandok. Padalihwa dyan ginubay na andan na kung isang jam katulos sa dapan bay na hikun sigaw. Kuhay, aramay buhat to kay. Tukupiya dyan dyan lagi, ya? Pasana sumusot na ramit ko matadi aman ka na salam lisya madani kumadika di jejirin na assalamualaikum. Waalaikumsalam am kapisangan dat paparalan karaja hilang konti matadi ko itid kampung baginda kaningaw. Manganu kasilatan mamasan kapisangan kasaban iti tadaw ko talo kumad insan makinaw. Alansan ay misngis kasari kumadika DJ, musikaw sila saudara kasiya. Sekarang kumadika. Bamkada na gawin lihwaya, batas-batas na kayo, teka janji na kayo, harma to at pibatasan. Pinibatasan ba inag, ya? Mag-isalawat, teka haram meeting, ya? Teka... Harapasan-pasan, teka haram batas-batas na mayakan na sadapan, ya? Teka mayakan na tangadaw, ya? Teka haram nang, ya, tabatas kumano dokutor, teka kamu janji, teka review, kandig, ya? May panganong tubat, teka rumupa doon do kutur. Ano ko ilihway, tabinay? Ang kumari ko di takapapasig, tabinay, san pago, kapisanan kasaban, kumari ko di katatanon. Teka ko, kabaradyo, kasaban may na, alansan, insanan, tako ngayon, tadobay na. Awa na dan, mantari may namangon. Alayan to ko matadrol, ang patingalig to ko, matadati may namangon. Matadid jam kasi am tulong na po ng 4 minute kasaban kana kago makinaw sining tabinay sining matadi Francie F. Landong na taga talup tupus no nagi sultan kago sining matadi Sabran Andrew opus ako di tagirat kina FM kuhay aramay ba

0: Aduh, gampus na kapiyati. Ah, tumulutah doon man tatpadit ka sa dopo. Kanagadi ka sumapaw. O salog na laway sumuang, o oh, di talon-halon. Baham sumadya na kama, IC, surat baranak, sigil-sigil nungay, darap yun, awiton.
1: Angga ngayon, takawin na.
0: Eh, mundalit ako. Intangay pag-ilaway ka, di talon-halon. Aralong, no? Ano, ah, taliban lang din, no?
1: Inga, panuhuan mo daliw.
0: Panuhuan dat nuno, andas no daam, koy lo yulod, koy nang toko ngawi dit, aliudan. Sikapay, mundalit ako. Ito ngay lat babarangay do, di.
1: Ina, ilot icebox, babon?
0: Aduh, yati. Maigya, babo ilot icebox. Kanaw, mundalit ako. Ngalapayo nga, di.
1: Ina, ilot taso.
0: Kukuha na pa na taso.

sit na masih nayatan na watas keningau kya. Kapanau gantok da duhuna padam isa tulan ka paditi maharajan kesenian Islam ketimpun da jam ko turut tulun da pad minit da tuang kaya pangai di Dewan Masyarakat Kedengau gantok da duhuna padam dua tulan ka paditi majlis ke pemerimitan da Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perakan padang bandaran Kedengau ketimpun da jam ko turut kosaben perhimpunan menagi papatunoy da titungkap apialaan kaligrafi kontingen na babas tasanang teka terbaik ya menagi taramay babas dat ogumok teka babas agi karuang anugrahas jam kosiam kosaban hiti Dewan Masyarakat Kiningao rekat kau tabinay atak da tambabayan itik ya. Pasan na naramit ko mantadi ti WhatsApp kin FM pisanangan DJ Tosuo ka sedangkan lagi James Bargang Saga Tenam DJ mantan kesedap pad asapo tumad kotoladan kumad minamangun kaya DJ ka wansi ko na kumad minamangun tapi na kumatang malut ko narasaman minuli ko sedap mantan dolay ko siyaw doko yukyo ka oh mengisa sanak mati siya tiay. DJ kumadi sawo-sawo ko atau kay kumadi sawo ko kaboy gyato madgyan kami dapat kumadi sawo-sawo ko kanga kalabi ka mantad ka isa kya duwa tayo katalo sawo siya kantad di kya kumadi sawo-sawo ko yung tangan no matikulida santinan kumadi je juro teknik hina konti harap ako dilidas ngay kya kanya FM hebat siya kaya bye DJ ka masih ako matika James Baragang. Pasan na sumusot na remit ko matadi Muhammad Izan Syukri. Assalamualaikum DJ ka. Waalaikumsalam. Ya otopot kopya mo kopya rin DJ ka. Aw ko suangit dinan ko i aw ko suangit dinan ko kaom totos na ginaradan na dugalat yan. Aralaga di pokuratom penemanahan di terul kasiya om hari ikaw aguita kanan di ingga to mad minangkan di italay inga surungan na pun na bay na nga siya ako kapi akan nila o kamtotos na dat ako kotoguit ni pun kasi yun paliptikum ka ta ya kung ako di bay na kasi yun apa na pa kodugal nga it ako kotogu mongorup di ni mongorup ilan ni pan di gaway tapun kanom popin sedang na ginawa kasi yun. Lalabi ka pia imangga kalsia. Ang araw ni pon ako no mga kan mga kan no pon ng kanagi nga dugal no ko kanagi kalsia gya nalingas na gistrik nga dugal po patalim-taliman po ginawa kalsia gya patalim-talim na ginawa ka no pada no pada kabihis pada tumad nga aw na di katago mga rup ka ito pa nga baras ito madga tapi na mayan dat alasan pata madgya nakandag ginawa tutukoy may bihis pag kita di mangga gya alasan pata muda tuhay ako siya kan na bena na bangat ako na di line kan siya maana katago gya tapi na eh ako na pag katago nga dugalan gya na kan ngawi na ba maling lahing ka na taliban ngawi na maling lahing ka yung padya at makan na bena ikaw yung padya sumuli ka gumakan na kan dita ka nang jadi line ka kaya padahal tiya ka ni dahang ako hoy pag ito nagidit manggam sumirampuk tumad na padugalit tiyan kaya kirad bom mantanul tadi pumurangasan ngawi at uluh kaya palpan na pamamanaw nga ako hoy magar-gagarin na nga kaya tupinay ngura yan no kaki ya jam kapan dapat apa dalam domain kesaman eh kanu pemakin aku sending kagu tapi naik sending man tadi Jojo Libit kesarahan piambulutan kita om lagi Jonas join pendapatan di Alexius Gasikul tapi sempuru mi sempuru piambulutan kini FM kuhai aramai bang.

0: Tapos makinaw, sining-sining, pangulis sa Ginoo.
1: Manuk makinaw, sining-sining, dusun, tangulubis. Kapal, Ginoo. Siyam na po ng apat, titik,

Iti ginawa sa manod asanang dat sumimban. Manod at patatapon at ginawa idso ang agama, mambasa do aditi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal kulub, sabit kolbi, ala dinika. Ya minamangun, itkanod po po simban ginawa, patatapon na dahi ginawa ko, idso ang agamanod.

0: ang sayan ramuyun
1: ang kininyo ra kaninyo FM
0: ito ramon ra kasalan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kaninyo FM hebat am syoknya.

ito rin siya rin naman sa Pilipay. Pamusin ko nagbeta ka pa ng karol. Ibang kapag kami drogin. Hindi mo bukat ka. Paring kurangan ramay nga ngayon. Resip ni pong. Ralam na tangan. Bakit ka na rin pa. Ragitio. Aw, minatangan ragitio. Bago polos na, no? Ra, makasukat ka no. Ra, pompor ka. Salo na kumuruti. Pagyaman takaw. Monsoy. Oro. Katalo. Ka moporam. Apat ribulan. Sila. Ka moporong ribu. Rongopor. Amonom. Perikurangan ramu yun ang angay anong ka ng kirong ura na pasukura bilin jadi kasal ng guru murut pana mabusan na yuh bago jadi huru rimbay jadi niyo rimbay intari Rosli Amat susungay rukalang amne yuk rindo rimbay intari Rikimi jajalan ko wakusi jadi intara kiyon kan sayan am paring kuanangan rango takaw rimbay pantutuleran takaw oro katalo di tumojo.